0: Osmas 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
1: May mangosteen ang kape ko.
0: Osmas 3 Coffee.
2: Kapeng mangosteen sa sarap.
3: Osmas.